ma ne sune bo pai se urade ma won sa so e urade da utumi adi urade ma won sa so urade da utumi adi atamfo a ebi sese ehi na me nyankopon wo urade ma won sa so urade da utumi adi urade ma won sa so urade da utumi adi urade ma won sa so urade da utumi adi ewo yesu kristo di ma ewo yesu kristo di ma ewo yesu kristo di ma atiti biara oha biara mi fam ani de akosu biara enti ewo